Dada sare ga re ga re ga re dada sare ga re ga pa ma ga re ga dha va ma ga re ga pa sa ni da pa ma ga re sa ni da pa ma ga re ga dha pa ma ga re ga pa da sa ni da pa ma ga re ga dha